kakra ye betimi na yahwe na ehwe do nyakopon betima ye ewo ya brabom me bom pa se kakra mbe kakra kristo na miso ene wo bekasa na onu wadi nkomo na ama onso so akoma ato yemu na no de na yahwe no na ye asempa no se de paul e kan eme yeti ye no entina ne nine me ensano ene se Yesu Kristo wu ma yon boni, rabo. Nansu na kwa seme wu mune se, se sa ni mdiena nipa no wana ansa,

omoye fisherman omo bom bodi a mu yio mo eyi na mo try say omo send sunu free fish free boat no na omo e kware no mo kwa ha omo yen ya mo refi say Jesus Christ kura kan mo ho eno mo say Jesus wada eh nipa a boat nsu ayiri na e chiya kworo wada eno ko say yewura ye ntimi ensi ntimbra asuafo no we just when they were desperate and yeah etimi tiko ejina na yetwa ye ho ahia so ye ba ye ho no yesu asomdwe tu mu eno bekọ ebi no do ho ahye enu boni mu we say onu ma dro na na dwunu na so busua sa enu boni ni nsane sa enye se ni ewi ase de ma na mo onu na somdwe odigyan eno de man enti ma yesu kwan na obetena ye mu a aha sa asomdwe no ode man kwa free enti abrabo no mu no sa onna mu na amane to na chese unhu de onya unhu kra yesu ti umunti o asomdwe we come asomafo nyuma na paul ene selas ekọ kan urade asem na philippi na echi omu ne twa omu chima edonko go prison in fifi pa e de na de na goso goso to